0: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
1: Hanapin nyo lang po kami.
0: Pinoy Connection at 403-290-1111. Contreras Toyota.

0: nating Filipino-Canadians.
1: Yes, yes, and happy stampeding. And tama-tama po, ilang linggo na lang, ready ka na ba? Get.
0: Yeah, nakaka-excite. Excited ako na, mapanood ng mga kapwa natin, Calgarians. Siyempre yung talagang sobrang ingay na concert sa Philippines.
1: Yes,
0: 'di ba? This time madadala na ng mga kagrupo ko yung concert na ilang beses nag-sold out sa Philippines.
1: I know.
0: So, for sure lahat ng mga kababayan natin dito mag-ready na po kayo ha. Ay, mga pain reliever niya ilabas niyo na diyan.
1: Oh my god. Pain reliever natin. Teka, pinalaki ako ng sex bomb din. Diba? Dati napapanood ko lang siya. Ngayon, katabi ko na.
0: O, syempre naman.
1: Hindi lang katabi, ha? Wait.
0: Ako pa ba magsasabi?
1: Kliyente ko rin to.
0: Yes.
1: Diba? Syempre, ang kanilang sasakyan galing po sa car.
0: First ever car namin yan dito sa Canada.
1: Seryoso?
0: And sobrang memorable.
1: No. Canada, wow. See?
0: First namin yan.
1: Maraming salamat. Kasama sobrang, niyo ako sa journey niyo.
0: Sobrang memorable yan. Yung tulong ni Anne and
1: Aaron.
0: Si Aaron.
1: Yes.
0: Wow.
1: Wow, it's such an honor. See? Dati mga napapanood ko lang sila nung bata ako. Just lang. Out lang. Asa na ba si Claria? Siyempre. Say hi to Claria. Proud yan na magkasama tayo ngayon.
0: Oo naman. Cousin ko yan na taga-Winnipeg.
1: Yun. Pinsan niya. Pamangkin ko naman. So, magpinsan din kami ngayon.
0: Diba? Taray, ang dami kong mag-anak sa Calgary.
1: Oh, diba? Naging mag-connected pa talaga kami. So, sa Winnipeg naman yon. So, ano ba? Sponsor? Knowledge mode muna natin ang ating mga sponsors.
2: Pasensya na to, ha? Kasi... Kasi ano eh, kasi nagkaroon ng technical difficulties itong aking ano. Pero pabalik na po si Tito Rat. But anyway,
1: ayun.
2: Acknowledgement ng sponsor, syempre, CarQuest with Ann Reyes sa Charleston Toyota, Seafood City, ayan na si Tito Rat, Seafood City, and AV Venture, of course. And of course, yeah, nako, ang hirap kapag yung ano eh, live na show. But anyway,
1: hindi ko pa alam ang gagawin ko kung wala si Cathy sa tabi.
2: I know, ang hirap.
1: Wala po akong maitulong.
0: Iiyak ka na ba?
1: Support
2: hindi ko alam po anong nangyari. But anyway, let's start the question. Itong segment natin na to ay tinatawag na Real Talk. Handa ka na ba?
0: Real talk na.
2: Gigisahin na. Patugtog. Ay, gustong magpatugtog ay, muna na, daw tayo, pero ano.
3: Bibitinin muna namin.
2: Bibitinin muna namin kayo. Na-excite na ba kayo? Kasi alam mo, magsasalita na po si Ross Onayan sa lahat ng mga issue.
0: Uy!
2: Abangan.
1: Teka lang, mainit to ah.
0: Ay, nanonood si Riza. She's watching from ano, 'di ba? Vegas. Tara yan eh. Matara yan si Riza.
3: Shout out kay Kapitana.
0: Okay. Shout out Kapitana.
2: Okay, magpapatugtog muna tayo mga kapatid. All right.
4: Kay ano din?
2: CD2.
0: Ayun.

0: Lord.
1: I love you.
0: Ang hirap. Ang hirap. But anyway, Anne. Balik tayo sa ating regular program. Diyos ko, nasayang ang 10 minutes. But anyway,
1: okay
0: simulan na natin sa real talk. Bubuksan natin ang mic ng ating co-host na napakagandang co-host na ating mother na si Mother Evelyn Lopez. Magpakita ka naman
2: hello,
0: sa video.
2: Tagapakinig.
0: Ayan. So anyway, bubuksan ko na lahat ng mic. Anyway, ayan na. So real talk tayo, real talk. First question
1: na.
0: Na-introduce na natin, di ba? Nahilo ako, girl. Nahilo ako, girl.
2: Nakapag-pray na rin tayo.
0: Nakapag-pray na rin. Maraming salamat po sa mga nakinig ng prayer. Sayang nakat yung live. But anyway, we're back live po dito sa radio. Pinoy 94.7 at kayo nakikinig ng Fairchild Radio. Ngayon, ang first question natin, Anne, ikaw muna, first question. Diba, happy stampede pala. First question.
1: Ano ba, kanino ba? Kay Ross ba muna?
0: Kay Ross, kay Ross muna. Siyempre mamaya yung ating very special guest.
1: I know, kasi diba, sabi, well, off cam, galing po sila ng Ontario at tapos Calgary po sila. And ngayon, kung nasasabi nila sa akin yun, first car nila, pero... Akala ko first car sa Calgary. Wow, first car sa Canada. Isa first na kayo sa Canada.
3: Taga na sila at 2015. And then ako with my parents, we migrated noong 2004 and then nag-decide kami magstay dito noong 2006.
1: Wow,
3: sa Toronto.
1: Ano naging inspiration mo para ma-pursue mo yung photo? I mean, sa Ontario ba? You're doing a photography now?
3: Yeah, so nagsimula kasi yan noong pandemic. So basically, mahilig akong photos, pwede ko mag-pictures, so bumibili ako ng mga camera, mga gadget. So, nung COVID kasi, nagkaroon ng layoff, massive layoff sa company, and parang aboard na ako.
1: Yes.
3: Apart from me just being at home, and then syempre kapapanganak lang ng bagong baby namin. So, parang inisip ko kung paano ko kikita ulit na hindi ako mahihirapan for my family. So, ang ginawa ko is, instead of buying some... A lot of stuff when it comes to photography and you know for videography. Sabi ko bakit hindi ko lang i-turn into something na business. I-try ko lang. So I tried different events, mga wedding, kahit yung sa mga bars, yung magpo-promote lang ng YouTube and then ayun, then nagsimula na ulit yung gawin yung passion ko into a business.
1: Wow, iba talaga pag passion mo talaga, you know? Makakaisip ka talaga ng yung mga discarte mo na
3: yes.
1: Para to part of our living to at the same time you are enjoying it. Syempre, ang model mo ito lagi.
3: Syempre.
4: Ako talaga dati.
1: Ikaw talaga ang model niya dati.
4: Oo. Yeah. Saka yung anak namin, yung panganay namin.
1: Oh. Ay, magaling din siya, di ba? Nag-pana
3: yes.
1: Rin siya.
3: Pilita-pilit yan. Pilita-pilita ako nung umpisa na pilita sila magpa-picture.
1: Mm-hmm.
3: Pati yung panganay namin, hirap na hirap ako. Na
1: hirap?
3: Yes. Siyempre, yung confidence ni Yvette, wala yan eh. So, hirap na hirap ako magka-picture dati. So, talaga maghahanap pa ako ng iba. Minsan katrabaho ko na lang, uy, picture ang kita. Parang gano'n, para lang may portfolio ako.
1: Sayang, sana nakilala mo
4: na. Ay, nako! Sinasabi ko sa inyo, kung dito kami nauna,
1: oo.
4: Naku, ang dami, no?
1: Ang dami, eh.
4: Mata-bata ako, no? Mata-bata ako talaga.
1: I know. Hindi, yung panganan niyo, Jess,
3: Just real,
1: right? Pakikita ko siya sa mga events.
3: Mm-hmm.
1: Talagang napakagaling niya rin and talagang professional din siya So may pinagmanahan sa daddy,
3: yes.
1: Syempre.
3: Ah, syempre sa daddy.
1: Sa daddy.
0: Naku, Diyos ko, ang hirap pagka ikaw technical, ano? Pero...
4: Lahat ikaw eh.
0: Pero anyway, ganyan talaga sa Canada. Ikaw lahat. And I'm sure sa photography business, ganun din. Ikaw lahat.
3: Yes, no? Ikaw lahat. Ikaw na rin mag-e-edit. Ikaw
0: na rin lahat.

0: lahat. Ikaw rin maghahanap, ikaw rin
1: magpo-post. Totoo yun. Alam mo, si si Ron Gagalak is say, hi, Ron Gagalak
2: is say, hi,
1: Ron Gagalak. Makaibigan ko yan. Alam mo ba, sabi niya sa ABS-CBN daw, may taga-edit. Saka dito talaga, talagang sila, solo-solo. But, ang hirap. But anyway, next question natin, Mother, gusto mo mga tanongin itong next question? Okay.
2: Meron tayong viewer. May viewer tayo nagre-reklamo. Ang dami niyo daw pinapanood na live. Hi, Riza!
1: Ay, pag-focus na lang sa isa. Mag-focus ka lang sa isa kasi. But anyway, anyway, our next question is, what made you fall in love with capturing special moment and what has been the most memorable event you've covered so far?
0: Uy, wow. Maraming memorable events eh. Andyan yung... Hindi ka makakalimutan yung, syempre yung Jose Marichan, yan ang nagsimula. Oh. Doon sa Toronto pa to. So, shoutout kay Yana, hello. It's produced by Yana at that time. And, ayun, naimbitahan kami na mag-cover ng, ng Jose Marichan at that time. And then, sunod-sunod na, nagparoke ni Edgar. And then, first event ko dito sa Calgary, which is yung River Maya.
1: Oh, wow. You covered pala
0: sa
1: River Maya.
0: River Maya reunion. Ando doon sila Bamboo, sila Rico Blanco, ando doon lahat. So, yun yung pinaka-memorable sa akin para dito sa Calgary kasi yun yung very big event kagad na
1: saalang agad
0: tayo.
1: Yung oo, diba? Saalang
0: agad. At doon ko rin kayo nakilala, Miss Kat.
1: Yes!
0: Doon tayo nakilala lahat.
3: Sila
0: Rina. Doon tayo lahat. Yes.
3: Hindi ko kayo sa airport. Sinundo natin sila.
0: So, yun. And then, ang... Enjoy naman ako sa pag-capture ng mga events and moments and hindi ako sasawang tumulong sa mga kapwa natin or mga producers natin dito na you know, patuloy na nagbibigay ng saya sa mga kapwa Pilipinas natin dito.
2: Magpapasalamat na ka-advance.
0: Siyempre, support tayo dyan.
1: Thank you. Waiting na natin.
3: And you know, he's very talented.
2: I know.
3: I've seen your work. Hindi pa po ako si Maseo.
1: Pag sumayo siya, maganda.
2: Nako, may iba ka palang talento.
1: Teka muna.
2: May nagtatanong ba?
1: Itignan natin kung ano, kung maganda ba ang ating live sa Radio Pidoy.
2: But ang kanya mga gamit sa pagpa-photography at videography niya ay ano, syempre, yung RAV4 ang gamit niya. Ay, yung plug pa, diba?
1: Kailangan na ng mas malaki.
0: Kailangan na ng mas malaki.
2: Pero, diba? Syempre, may goal tayo. Pinag-usapan
0: natin. Yes, I love it.
2: Kaya po, sa mga gusto po magpakuha ng picture, magpa-book, pwede nyo hong tanong sa akin kung busy na po. At kasi busy sila, busy rin po ako pero mag-message din. Para makonnect po namin kayo. Yan, so...
1: Yan, third question. Next question. Mother, do you wanna answer it? Okay, sige.
2: Nawala daw ako.
1: Nawala ka ba? As creative professional, what were some of the biggest challenges you faced when starting your career in Canada?
0: Nako po.
2: Nako po.
1: Gandang question yan. Pang Miss Universe dapat.
0: I know, right? Yan, I know. Kaya kung sasalita na ako eh.
1: Sasalita na po siya.
0: No, ang... Siguro ang isa sa mga common challenges. Yes. Common challenges muna is yung pag-iipon ng gamit. Kasi hindi biro ang gamit eh. Yes. Lalo na kapag wala ka ba talagang puhunan pagdating dyan and you know mostly out of your own pocket ang gagamitin mo. So ang hirap talaga mag-ipon ng mga gamit. It took me like what? Until now, kulang pa rin ako ng gamit. Kahit marami na akong gamit na nandiyan. Kasi hindi pa lahat ando doon eh. Kumbaga parang ay kailangan ko pa ng ganito, kailangan ko pa ng ilaw, kailangan ko pa ng ganito. And then kapag may nasira pa, syempre hindi lahat ng event is effective lahat yun. So yun ang isa sa mga common challenges ng mga producers, photographers.
3: I'm sorry, producer.
0: Diba?
1: Photographers.
0: Sorry. So yun, ang biggest challenges naman is, and makakarating sa lahat ng mga photographers dito at mga videographers is, yung pambabarat ng mga tao. I'm so sorry to say, pero syempre, yung quality ng talent mo, ng work mo, ang pinupuhon mo dyan. At the same time, hindi biro yung presyo ng gamit ng camera. Diba? If they want just a quick snapshot or quick video or ano. Siyempre, if a phone na lang, lalo na kung bawas din yung ano, pera, di ba? May phone naman tayong lahat. If phone na lang tayo kasi sa gagastos pa.
1: Ba't tayo nagsalita, no?
0: Real talk na, di ba? No, real talk.
2: No, that's
0: no,
2: true.
3: Mga photographers.
0: Yes.
2: We always have to respect the business of ano of every individual or business owners dito.
0: Mm-hmm.
2: So, kasi syempre, ano yan eh, puhunan.

0: natin lahat yun, nag-invest tayo ng magagandang gamit.
1: Yes.
0: So,
1: but on the bright side,
0: bright
1: diba?
0: Bright side, yes.
1: Kapag kinausap naman kami ng mga clients or ano, madali namang makipag-negotiate. Pwede naman makipag-negotiate, basta kakausapin lang. Ang gusto lang kasi ng mga, tulad ko ng mga photographers, maybe I can't say for everybody kasi iba-iba ang personality and iba-iba ang, ano, di ba, ang gusto nila. But for me, ako na lang magsasalita, eh, for me, ang akin lang is kausapin lang ako and then we can work something out. Di ba? Yeah. Maybe I don't have to bring my whole equipment. Maybe we can meet somewhere in the middle where your budget can meet with whatever I can. Bring, or I can take care of, yes, I can cater, diba? Hindi yung tipong 5 hours or 4 hours ng coverage and then $200 na ang bibigyan mo. And then kailangan tatlong camera angle pa ang kailangan. So, hindi naman.
2: Kasi yung editing pa, after.
1: Tsaka tao din.
2: Post-event.
1: Yes, extra tao din.
0: Lalo kung out of, ano, yung city, punta pang Banff, Lake Village, or like iba pa. Siyempre, we have to consider also yung location. So, I guess we always have to put ourselves in the shoes of the photographers na gano'n. Kung gusto po natin ng magandang picture, syempre dapat naman po yung tama naman po yung binayad natin sa effort nila.
1: Yes.
0: And referral, magbigay po kayo ng referral, syempre.
3: Uy, mayroon sa online nagsasabi na nagpapasalamat. Salamat po, Derek Ross, sa help ni mo sa aming mga local artists. Mabuhay ka.
0: Ay,
3: sabi
0: niya.
3: Ni Friday.
0: Ay, si Friday.
1: Pag-usapan natin yung pag-direct ng next
3: yes.
1: show
3: niyo. Ito yes. pa. Thanks for being an inspiration sa amin, Ate Yvette. Ate Yvette, lots of love. Ay.
0: We are all proud of, ano. We are all proud of, ano, Sister Yvette here.
3: Ayun. Yeah. So, yan.
2: Ano akong question?
3: Sige, sure. Mother.
2: So, I know you do filming as well.
1: Yes,
2: right?
1: A
2: video. So, do you have plans to do kind of bigger, like film industry?
1: Nako.
2: I know I've seen your
3: gusto
2: work.
3: Gusto ko yata ang maging artista.
2: Mayroon tayong talent. Oh, di mayroon
0: tayong talent.
2: Ilan
0: ang
2: mga talent natin. Oh.
0: Ay, ano lang po. Supporter lang po kami dito.
2: And you know, Calgary is now one of the, ano, hub ng mga filming.
1: Yes.
2: And I know some people that are actually local artists natin, mga Caucasian, right?
1: Yes.
2: Yeah, so do you have plans to do that in the future?
1: Honestly, matagal ko ng pangarap ang gumawa ng mga film, short films, documentary films,
0: why
1: and such.
0: Not?
1: Matagal ko ng pangarap yan. That's one of the reason why kung bakit ako natuto mag-video edit. Ever since nagtatrabaho ako sa Pilipinas as editor sa News and Public Affairs, na-inspire ako na parang na gumawa ng mga documentary. Unfortunately, dati kasi dahil sa busy ang schedule, dahil sa 9-to-5 jobs, and at the same time, cool lang pa tayo sa gamit, hindi natin nagagawa. But someone, shout out to Paolo, have inspired me to take a leap on doing something. So meron po tayong, ano, there's something in the works right now na nagagawin natin. It's a surprise po. And hopefully matapos na by before the end of this year yung ginagawa natin para at least for next year ready na siya.
0: Talaga pala may pasabog tayo.
3: Hindi pala chismis yun. Ito pala.
2: And also, you know, marami tayong mga kababayan dito sa Calgary, sa Canada na talagang, you know, like their life actually turned around. And yun yung mga pwedeng e-documentary
1: na
2: talagang they excel. Like, talagang umangat ang buhay.
1: Exactly.
0: Marami.
2: We're in a land of opportunity. Happy Canada Day, by the way.
0: Yes.
1: Happy Canada Day.
3: Happy Stampede Day. Yes.
2: Yeah, so, you know, maybe a documentary or parang maalaala mo kay style. Mga ganong, ano, right?
1: Yes.
2: Meron tayong mga artist.
3: Gusto ko yun. Speaking of maalaala, shout out to the producer of Sex Bomb, Get Paul dito sa Calgary. Kasi na maalaala ko kaya siya. Alam mo ba, ang gumanap sa kanya, yun lang taga-timpla ng kape. Totoo to. Hindi to chismis. Tapos ang nanay niya si Jacqueline Jose. Pero, ay, pinabash ko siya on. Pero love na love ko yan.
0: Love na love namin yan, ate.
3: Love na love ko yan. But anyway.
0: Si Kapitana po, ate Dana.
3: I know, and Sharon, syempre.
1: Yes.
3: Mga producers
1: and
3: po.
1: And 5 stars.
3: 5-star production, syempre.
0: Ano na, nanonood
3: from Vegas, ang social mo naman. Itaya mo naman ako. Charot.
2: Ito ka nag-iya.
3: Oo nga.
0: I think may niluluto din ang sister
1: natin. May niluluto din, yes.
3: Panay naman ang luto.
0: May niluluto din yan. Pag nagpahalo-halo ulit yan,
3: iya. May niluto. Kaya ano siya niluto niya?
0: Halo-halo, naging dinner.
3: Oo,
0: kalate talaga to?
3: Parang na, natanong mo na ba to?
2: Pala yun, no?
3: Kasi alam mo, ano kami ni, by the book kami ni Anne, kasi

0: ayaw namin may malilimutan.
1: Natin, nasa on-air tayo. Kala natin, nasa likod bahay lang tayo ni Risa, ha?
0: Okay, ito, this is a good question. Gusto ko itong marinig kay Papash. Papash. What does giving back to the... So, how has the Filipino community in Calgary supported your journey, number one? Mm-hmm. And what does giving back to the community means to you?
2: Yun. So, yung nangyari kasing binigay ng Calgary sa akin is sobra-sobra.
0: Wow!
2: Yung support na ano, wala pa sila event dito noon. Ako pala mag-isa, inaya ako ng kaibigan namin. Shout out to Brian Cruz. doon sa concert ni Maui Taylor at that time.
3: Calgary.
2: Yeah, sa Calgary. And then, you know, iba kasi yung atmosphere doon sa Toronto. Compared dito sa Calgary. Napaka warming ng approach ng mga Calgarians dito, lalo na sa mga Filipino, di ba? So ang nangyari noon is hindi ako nahihirapan na makipagkaibigan sa mga photographers. Shout out sa mga photographers diyan.
0: Dami nila.
2: Dami ko kaibigan.
0: Association.
2: Yes, sila Kuya Alang, yes. Nag-iisang legend ng Calgary. Di ba? Ang gusto nga rin sila, Michelle.
3: Alam, ano ko tuloy yung
1: dating love? I love you, Kuya.
2: No, so ang napaka saya sa puso na ganun yung support na binibigay sa akin. Lalo na yung mga, syempre, mga sponsors, yung mga producers, ganun ka, ano yung support na binibigay nila. And, you know, in giving back, syempre, ipopromote din natin yung mga shows na makakapagpasaya sa nila, yung mga businesses na maaari nila magamit in order for them to be, you know, para maging maayos ang pamumuhay nila. Kasi hindi naman nila malalaman agad dyan kung hindi nila alam kung ano yung value na ino-offer nating lahat eh. Diba? Yeah. So, giving back to the community, all I want is, yun nga, yung niluluto namin ngayon na medyo secret pa. Siyempre, alam niyo na, marami pa tayong process na ano.
1: May group message naman tayo. Sige.
2: Yes. Pero yung ginagawa namin yun is giving back to the Filipino community kasi iba yung nakikita ko na stories ng bawat Filipinos dito. Iba yung nakikita ko na buhay na meron tayo dito compared sa mga normal lang na naririnig, right? So, yeah. Ang daming storya na hindi natin akalain na totoo pala yun, na nangyari pala yun. Yes, mga success stories. Natutuwa ako kasi isa tayo sa mga nakakapag, kapag ka meron nalulungkot, kapag meron nagda-down or ano, natao, isa tayo sa mga nakakapagbigay ng payo. And masaya ako na nakikita natin yung kababayan natin na parang nag-a-uplift yung mukha, di ba?
1: Yes, walang totoo.
2: Exactly. Isa na yun sa may mga natulungan din kaming makakuha ng bahay even for the first time, di ba? So yung iba hindi nakakuha ng bahay from Toronto, same with us, hindi kami pinalad na, you know, na makakuha ng malaki-laking bahay, you know. Thankful naman ako sa parents ko and thankful din naman ako sa tinitirahan namin, pero syempre I have my own family which I need to kind of like be separated, di ba, para at least but hindi kami titigil sa pagtulong. Kahit ng family ko, hindi namin titigilan na tulungan. We're here to provide guidance to everybody. We're here to help everybody. And hindi namin susuluhin yung success na meron kami. Gusto namin ibahagi sa iba yung success na nararanasan para at least lahat tayo sabay-sabay umaangat. Diba mas maganda yun sa mga Pilipino?
3: Our own little way, we make a difference in the lives of others.
2: Exactly.
1: You know what, guys? Hindi dahil sa kaibigan natin si Ross, ngayon lang kami nakapag-usap ng yung talagang ganito. Makikita mo sa kanya that, alam mo, I can't wait for the journey nyo dito sa Calgary kasi malayo mararating nyo because you know how to acknowledge those people na nag-inspire sa'yo.
2: Yes.
1: You've mentioned Paolo, you've mentioned Brian, you acknowledge all the photographers here. Walang competition. Like, we inspire each other.
2: Yes.
1: Because yun yung nakakatuwa eh. You always have to be stay grounded. No matter how success that we have in our life, wag po natin kakalimutan na, you know, para-paraho po tayo.
2: Tama yan. Tsaka wala namang papala. Wala namang papala.
0: Ayun. So, yeah. Bilisan natin ha kasi malapit
2: wala,
0: na.
2: Wala.
0: Okay.
2: Wala nang type
0: shift. Alis na type shift. Alis na po siya. Ito na lang.
1: Okay, naman na siya.
0: Advice. Okay. Ito madali lang to. Advice sa mga photographers, videographers, content creators who dream of turning their passion into a career.
2: Ayun. Bibilisan ko lang to. Hindi ako magtatagal pa. Baka kasi marami mahabaan na naman sa sasabihin ko. But, I always tell everybody, even kila Ibet, is just take the risk. Kung tingin nyo nakakatakot yung risk na, yung nakakatakot yung mag-pursue ng photography or videography just because

0: yung gamit is wala kayo. Just take the risk. Bakit? Kasi it will eventually turn out to be successful one day. Bakit? Lalo na kung gustong-gusto mo yung ginagawa mo. If you're passionate, if you have the talent for it, why not just push for it? Kasi ang pera, marami tayong mapagkukuhanan niyan. Marami tayong, maraming ways para makakuha ng ano. Wag lang mga hold up or wag lang mga...
1: Hindi na ako.
0: Pero, pero maraming paraan. Maraming paraan para makakuha nun. So take the risk. And lagi ko nga sinasabi, the biggest risk of all is not taking the risk.
2: Yes.
0: Diba?
2: Yes, exactly.
0: That's one of the reasons why napunta kami dito sa Calgary is because I took the risk. And that all started from someone asked me if I can do a training manual for them. Or training material for them.
2: Talino ng asawa ko eh.
1: Galing.
2: Alis na nga.
0: So just take the risk, huwag matakot. Kasi kapag mas malaki yung, kapag mas fear, kapag mas scary yung dream nyo, ibig sabihin, you have to grab it. Kasi ibig sabihin, hindi nyo nakikita what's beyond that.
2: Correct.
0: Diba? Pero pag nakikita nyo what's beyond that, alam nyo na kung ano mangyayari. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big dream. Hindi siya nakakatakot. So, just take the risk. Yun lang.
2: Oh, thank you.
1: Agree ako. alam mo, pag serious pala siya, hindi na ako makasagot.
3: Alam mo, nagdaroon na
1: pala. Nasa starstruck na lang ako.
2: Totoo yan. Ang lawak ng utak niya niya.
3: Ano talagang nga, ano, nakuha ko doon sa kanya. Ang take home ko dyan is, be a visionary and taking the risk.
1: Mm-hmm. Tama.
3: Yes,
0: right. Tama. Yun.
2: Yung proud ko.
1: Kulang. Ang nag-iisa, proud na proud kami na siya ay Calgarian. Ang nag-iisa, Sex Bomb Event!
4: Yes! Grabe naman yung intro.
1: Eh, nag-iisa ka talaga.
4: No, alam nyo, sobra. Lahat, yung mga nabanggit niya, sa totoo lang, napakadami. Napakadami ng tumulong sa amin. Yes. And isa kayo doon. Oh, isa kayo sa sobrang... warm yung welcome sa amin. Kaya hindi talaga namin kayo makakalimutan. Oh, and yung ganyang salita ni Ate Kati, thank you. Sobra.
2: Hindi ko kami nagbabalaan dito. Talagang we really help each other here. Mm-hmm. And we really support each other po. So,
1: well, proud kami na meron kaming isang sex bomb na nandito sa Calgary. Like, pinagpamalaki namin yan. On behalf of Seafood City family, of your Seafood City family, we are so proud that you are here, that you are our kababayan who's living here in Calgary, and you are a sex bomb, girls. Parang nakaka-starstruck lang na.
0: Shoutout Seafood City.
4: Shoutout Seafood City. Grabe.
1: Nung first time kasi siyang na-meet, alam ko na siya yung talagang voice, the voice of behind all the songs, of all the songs. Majority of the songs.
4: Nako kung talagang tayo, dalawang oras tayo, baka nga lumagpas pa tayo dun eh. Kasi ito si Ate Kati, sobra, nung una kami nagkakilala, talagang, ano yan eh, yung sex bombing, talagang ina yung sex bombing.
1: Yes. So that people will recognize. Diba na mother?
4: Grabe siya. Thank you, Ate Kati.
1: Proud kami kasi, syempre, ano yung pagka may mga nagpupunta dito sa Calgary ng mga artist, parang nakakatuwa lang, diba? Like, parang, wow, pinupuntahan tayo ng mga artist sa Pilipinas. Ibig sabihin, one of the great city tayo. Alam mo yun, hindi lang Toronto or Vancouver.
2: Tsaka nung umuwi ka sa Philippines for the concert, yung naka-green ka na gown. Oh my God.
1: Oh, yes.
2: Sobrang proud kami na.
1: Thank you.
2: Kukuha niya na ng kotse sa akin.
1: Oo.
2: Sorry.
1: Yung talaga ito ko share.
2: Nakaigigan namin to na parang, wow. Kung makaka-fly lang kami doon, kasama niyo kami doon.
1: Napakaganda nitong question natin, Ann, sa kanya. At alam mo, matagal ko na itong gustong tanong sa kanya. So, Yvette, Sex Bomb Yvette, yan. You're inspired so many fans throughout your career. How has your life changed since moving in to Canada?
4: Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Kasi nung mga panahon na nasa Pilipinas pa kami, ang bread and butter talaga is pagkanta lang. Pagkanta lang. Yung tipong, okay, lahat pag dumating ka doon, ready na. Hmm. And when I moved here with our first daughter, sobrang nahirapan ako. Sobra, ang hirap-hirap na... Diyos ko, kawawa itong asaan ba niya?
2: So, paano na panood yung interview mo, sis, ako ready, ha?
4: Sobrang nakakaawa yung asawa ko kasi, ang laki ng, ang grabe yung tiniis niya para intindihin ako. Mm-hmm.

0: kasi syempre, di ba, ako, singer, yun lang yung, parang feeling ko yun lang yung alam ko. Tapos, nung pagdating dito sa Toronto, hindi ko alam na, ay, kailangan ko palang magsimula sa mababa. Hindi naman, hindi ko minamaliit kung ano yung kung paano tayo magsimula dito. Like, for example, kasi we have to, ano eh, we need to get Canadian experience. And paano ba natin makukuha yung Canadian experience na yan? Magsimula tayo magtrabaho. Like, for example, yung mga restaurant.
1: Mm-hmm.
0: Maging kahera ka, or maghiwa ka ng gulay, mag-mop ka.
2: Yeah.
0: Yan ang preparation dito. Na, nung una, sabi ko, bakit ko to ginagawa? Alam mo yung may mga comparison ako nung ganyan na dati. Pero alam mo, nung tipong naintindihan ko yung buhay dito, mm-hmm. doon ko lang na-enjoy at doon ko lang mapapaliwanag na, ay, ganun pala yung proseso.
2: Mm-hmm.
0: Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, may proseso. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So, yeah, alam mo, sobrang nakakatuwa na. Kasi dito sa Canada, mas tinuruan ako maging grounded.
1: Yes. Mm-hmm. Lahat naman.
0: Sobra. And mm-hmm. hindi po ako nagyayabang, pero grabe, ang tinuro sa akin ng Canada na, maging humble ka. Yes. Kasi dito lahat tayo pantay-pantay.
2: Mm,
0: and
2: yes.
0: Even CEO. Kasi after ako nakapagtrabaho ng maging attendant, kahera, doon ko na ano na, ay, kailangan pala dito mag-aral ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mong makaangat.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kung may feel mo na, ay, bakit ko ito ginagawa? Parang may ganun eh. Yeah. Diba? Pero ang stepping stone pala is, once you get the Canadian experience, try mo mag-aral.
2: Elevate.
0: Canadian education.
2: Mm-hmm.
0: And then, yun yung magbibigay sa'yo ng chance. Like ako, nakagraduate po ako ng accounting and payroll administrator. Mm-hmm. Yung po yung nagbigay ng chance sa akin para makapagtrabaho sa isang corporate.
1: Nice. Yeah.
0: Ano yung step?
1: Step by step.
0: Hindi siya parang instant na eto ka. No, correct. Kasi sino ka ba? Parang ganun. Pero, Sobrang, yung mga natutunan ko dito, yung po yung talaga nagpa-humble sa akin. Mm-hmm. And I'm very happy, I'm very grateful kasi tinanggap ko yung pagbabago na yun.
1: Kasi yung mga anak nyo, nakikita din yun. So, mm-hmm. syempre, yes. Diba, akala nila pag dito, spoiled yung mga bata.
0: Ay, hindi
1: po.
0: Hindi.
1: Magaling po maglinis at mga anak namin.
3: Ah, so, diba? Well.
4: Okay, parang may discovery doon ah.
1: Yeah. Pero going back to mga sinabi mo, sis, thank you for sharing. Is there a time na parang, ang sarap ng buhay ko sa Pilipinas?
4: Oo nga. Di ka ba nag-regret na lumipat?
1: You know, I mean,
0: gaya ng sinabi ko kanina, nahirapan siya sa akin.
1: Oo.
0: Kasi it took 5 years bago niya ako na-convince pumunta dito.
2: Mm-hmm.
0: The reason why naka-move ako dito is parang, sobra na yung daming disgrasya nangyayari sa akin sa Philippines eh.
1: Mm-hmm.
0: Doon ko lang napagtanto na, ay, yeah. teka, ayoko mawala sa mundo.
1: Like what?
4: Baka sign na rin eh, no?
0: Nabangga kami, car accident, and ilang beses, and miscarriage.
1: Oh.
0: Na talagang mawawala na. Yung talagang wala na. Kung yung nagtagal pa yung sitwasyon na hindi nakuha agad or natanggal agad yung fallopian tube ko, wala na ako. Hindi niyo ako makakasama dito. And shout out to Mama Weng kasi siya ang tumulong sa akin.
4: Aww, Mama Weng!
0: Siya ang nagbayad. Paunang talagang siya ang tumulong sa akin. May pambayad ako sa ospital.
3: Sex Mama Weng.
0: Yan.
1: Kaya
0: kung nakikita niyo yung kalokohan namin si Mama Weng, it's because mahal namin yung isa't.
4: Oo, karibal ko yan kay Papa siya. Magtutuos tayo sa ating pagkikita. Mama Weng, shout out to you. Magtutuos tayo sa ating pagkikita. Pagandahan na lang, huwag pa seksihan.
1: Yun din pala talaga. Thank you.
4: What's your journey? Inspiring naman ang kanyang story. But anyway, medyo mag-segue lang tayo ng konti kasi baka mawalan tayo ng oras. Kasi meron tayo, so you are the guest artist of the Sex Bomb Get Get Out concert at the Grey Eagle Casino. What are you most excited about the Calgary for the Calgary fans?
1: Siyempre, excited na po ang mga fans.
0: Nako, sa totoo lang, excited ako na makapag-perform sa inyo, mga kaibigan.
1: Yes!
0: At sa Filipino community natin dito kasi first time ko pong makakakanta dito sa Calgary.
4: Nako, excited kami.
1: Yes, si Mrs. Ate.

0: diba, lahat tayo, Grey Eagle, ilang beses tayo magkita-kita dyan? Bakit? Kasi, kasi producer ka, sponsor ka, sponsor ka, media sponsor kami, doon tayo nagkikita-kita, doon tayo nagkukwentuhan, doon tayo nagtatawanan, and this time, hindi pa nga tayo nakakapagkasino doon.
1: Parang gusto na mamaweng, magkasino ba tayo?
0: Pero alam mo, yung time na to na binigyan ako ng pagkakataon ng Northern Lights San Rilio, and syempre ang 5 stars. Maraming maraming salamat kasi binigyan niyo ako ng chance. Na makakanta sa mga kapo.
2: Oh my God, umiiyak
0: kayo. Baka umiiyak ako.
2: Wait, umiiyak ako.
0: No, nakakatuwa lang kasi, ay, di ba, tipong, makakanta ako sa inyo. Mm.
1: Very excited talaga
0: Eagle.
1: Kami.
0: At Grey Eagle pa. Hindi biro yun ha. SB19 nag-perform doon. Debbie Gibson nag-perform. Correct. Air Supply, Brian McKnight. And yung mabigyan ako ng chance, kahit dalawang kanta.
1: Oo.
0: Iba yun.
1: Iba.
0: Oh, at hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon.
1: Naku, excited na kami sa kakantahin mo.
2: Kaya sobrang
1: excited. Huwag mo munang i-reveal. Secret pa yun.
0: Pero yun. Thank you po, San Rilio and 5 Stars. Maraming maraming salamat. At sa lahat po ng sponsors, thank you very much.
1: Ito, ang ganda din tong number 4. Tanungin na natin
2: niya. Ikaw na, naiiyak na.
1: Naiiyak na eh.
0: No, masaya lang po ako.
2: No, masaya kami na mapapanood ka na.
3: Yeah. We have been rooting for
1: four. Super talaga. We're very proud.
2: Siyempre.
1: Yan, so looking back on your journey with the Sex Bomb Girls, what moment are you most proud of and what keeps you inspired today?
0: Nakilala kasi ang Sex Bomb kasi parang yung Sex Bomb Girls na parang backup dancers. Mm.
1: Sa Itbulaga.
0: Yes. Mm-hmm. And na break namin yung boundaries na yun. Bakit? Kasi nabigyan kami ng pagkakataon ni Ate Joy na nung na-discover ako kasi sumali ako sa Ikaw at Echo, yes. Isang contest po sa Itbulaga. Gumagaya ka ng mga singers. Mm-hmm. And nung nanalo ko doon, na-offeran po ako ni Ate Joy, which is yung dating manager ng Sex Bomb, mm-hmm. to be part of Sex Bomb Singers.
1: Mm-hmm. Wow.
0: And hindi lang yun. Ang daming after parang alam mo yung nagkaroon ng maraming awards, like kasi uso dati no CD. Platinum.
1: Dami CD.
2: Hindi pa yung kasi
0: platinum,
1: quadruple platinum.
0: Lahat. Side A, side B, minus. Meron kaming minus one. And uso yung pirated CD.
1: I know. Actually, napanood ko ang Sex Bomb Girls sa Kalamba noon. I'm front and center kasi yung shout out to my best friend, Caltex, kasi may-ari sila. So, one of the sponsor at the time. So, nakapanood ako.
0: Diba?
1: Oo, ang galing talaga nila mag-perform.
0: Kasi alam mo, yung tipong, hindi mo akalain na from dancers, magiging singer, magiging actress. Diba? Lahat yan talagang ipinush.
1: Tapos naging artist talaga, hindi lang back dancers.
0: Oo, kasi ilang season yung ano namin, 26
1: season.
0: Diba? Sino mag-aakala na yung mga simpleng babae, mga ilang taon lang kami noon, mga teenager.
1: Umaarte, di ba?
0: Umaarte ng mga ganyan. Nakakakanta. Pinapalakpakan ng mga kababayan natin. And meron din kami mga naging tour before noon, yung mga world tour din.
1: Yes.
0: Kaya sobra yung
1: opportunity at that time.
0: Yung opportunity na yun, di ba? And yeah, very, very thankful ako sa memories na yun.
2: Grabe, sis, napaka-talented mo. Sinalo mo lahat.
1: I know.
0: Ay, grabe.
2: Sayaw, kanta, pag-artist.
1: Diyos ko, lahat na.
0: Ay, salamat.
1: At saka, ang sexy na niya ngayon, ha?
0: Di ba, Ate
1: Sati? Yung first time ko yan makita. Diyos ko, tinate pa ako niyan. Sabi ko, girl, talagang kailangan talagang magpapaya tayong dalawa. Ay, sinami yung sarili. Kasi si Papash, baka hindi na tayo ma-inlove sa atin.
0: Totoo yun. Nag-date kami ni Ate Cathy. I remember ilan pounds ako noon.
1: Oo.
0: Diyos ko.
1: Ang laki talaga ng... Siguro mababoom na siya talaga ngayon.
0: Nag-lose na ako ng 30 pounds.
2: Wow!
0: Sorry!
1: Ay, nako.
0: I'm very proud.
1: hindi po niya isa-share ang secret ng pagpapapayak dito sa radio. Sa amin lang, sa GC.
2: sa GC lang namin yung isa-share.
1: Ayan. What message would you like to share with your Filipino fans in Calgary? Inako, ito na to. Across Canada, who are excited to see you perform in the Sex Bomb Get Out. Ano ba yan? Concert here in Calgary pala. Yes.
0: Nako, sa lahat po ng mga kapwa ko, Filipino-Canadians na nandito po sa Calgary,

0: Gusto ko lang magpasalamat sa sobrang suporta nyo sa akin. Yan, kayo nandito ngayon. And sa lahat mga kaibigan natin dito. Alam nyo na ako kung sino-sino kayo. And kasi, hindi ako magsasamang pasalamat sa inyo sa pagtanggap nyo sa amin dito, sa pagsuporta nyo sa amin, sa pagsama nyo sa amin sa journey namin mag-asawa at pamilya. Maraming salamat. And ang masasabi ko lang sa lahat ng mga manonood ng concert ng aking grupo sa July 25, Grey Eagle Casino, ihanda nyo na po yung mga boots nyo.
1: Oh,
0: diba? Ihanda niyo na yung mga boots niyo na yan.
2: Yung mga ganda.
3: Hindi pa tapos ang stamping.
0: Yung mga costume niyo na yan. And yung mga gaya sinabi ko kanina, yung pen reliever niyo. No, kasi diba deserve na mga kapwa natin, mga Pilipino dito na talagang nagtatrabaho ng lahat ng 9 to 5, hindi lang minsan isang trabaho.
1: Sisindi lang 9 to
0: 5. Diba? Lalo na yung mga may business. May mga business. Deserve po lahat ng ating mga kababayan na mag-enjoy ng gabing to. Mm. Diba yung tipong, mag-let loose kayo, magsayo kayo, kumanta kayo.
1: Oo.
0: And panigurado naman, mapapasaya kayo.
2: Lahat ng kanta.
0: Panigurado, mapapasaya kayo ng Sex Bomb Girls.
2: Of course.
1: Sa'yo pala, masaya na kami.
0: And gagawin ko din po ang lahat.
1: Diba?
0: Para mapasaya ko yung mga kababayan.
2: Excited kami yan, Sex Bomb event. At talagang lahat ng mga kanta ng Sex Bomb ay talagang sa ulong sa ulo namin by heart. Parang,
3: sample
1: nga. Sample.
2: Pag gusto nyo bang umulan ng ng
1: nag-hila kanina.
2: Pasayawin nyo na lang ako. But anyway, shout out sa kay Flory. Isa yan sa mga sponsor natin.
1: Sorry!
2: Dito sa Calgary. Alam
1: wait, teka lang. Nagpapa-shoutout yung grupo natin.
2: Sige,
1: yung na kayo. Sige, ang line producer po ng PBA Mata Club. So, August 23rd po, Ann Reyes, this is my 15th year of celebration po.
0: Yes!
1: Thanksgiving.
0: Yes!
1: Please be there. August 23rd po, 7 shifts. Shoutout to our line producer, 403, si EJ, si Franz. Si Carlo, Francesca, Marinil, Dennis, JM, JM Clarence, meron pa ba nakalimutan, okay. Dennis, ayan. Basta makita tayo mamaya, may meeting tayo.
0: Pwede ba ako mag-shoutout din?
1: Yes!
0: Naku, ayun yung nag-aayos ng buhok ko. Si Claire. Naku, napakabait ni Claire. Thank you, Claire.
2: Maraming salamat sa Pilipmata.
0: And syempre, sa aking e-hives. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin. Kahit na wala ako ngayon sa Pilipinas, thank you. Kasi ramdam ko yung pagmamahal at suporta nyo sa akin.
1: Pwede po ba sa amin na yung
2: susunod? Oo, malapit na. Pero Sex Bomb, Sex Bomb, get out sa July
0: 25. Ayan. Grey Eagle Casino.
2: Alam mo, hindi na kami makakapag mortgage tip. Pero just so you know, Yvette is also a mortgage broker. So if you need her, you can call her at 45.
0: No.
1: Number ko lang sa ulo nito
2: Hindi ko sa ulo
0: Okay. Dali lang.
2: Hindi nga sa kabisado.
0: No, kasi 825 ako.
2: Oo, 825. But anyway, she's a mortgage broker as well. So, paras kami na mortgage broker. You can just call. Napakadami naman na
0: Ito yung number ko. 825-883-7677.
2: Ayan.
1: Or reach out lang
2: Facebook.
1: Sa Facebook,
2: madali,
1: diba?
2: She's also a mortgage broker. And I'm also a mortgage broker.
0: Yes, si Ate Cathy. Mortgage by Cathy.
2: And of course,
1: Car Quest with Ann Reyes po, Charles Glenn Toyota. If you're gonna buy a car, anong number ko, Cathy?
2: 403-805-1394.
1: Yes!
2: 1394. Ayan nga, 805. 1394. Tamo sa ulo ko pa sa'yo. Ano ba yan? Ganyan talaga kasi syempre. But anyway, maraming po salamat po sa inyong pakikinig dito sa Pinoy TV, Radio Pinoy 94.7. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Mabuhay ang mga Pinoy and happy stamping with Cargo. Salamat,
1: Thank you! Thank you! Happy Cathy, thank you! Thank you, Ana!
4: Of course,
2: we know
4: this call.
2: Yes, I know call. Alright, bye-bye. Nagagalit na siya. Bye-bye.
5: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.